0: Mami ndi msanyufu nyo okubeera wano.
1: Nange ndi
0: msanyufu. Okubeera ko kumpi woli yeah? Kyali kiroto kyange.
1: Kiroto?
0: Kyatuukiridde.
1: Neda. Ekiroto kituukiridde.
0: Bannange.
1: Mbu bannange.
0: Mukama ye mwebaza. Kubanga nali ndoota just to be near you. Naye kati ate njogera naawe ate nga naloota kubeerako kumpi naawe.
1: Buli nno mu nsi mwana wange, buli muntu alina gwe yeegomba otuukako. Kati gwe weegomba tuuka ku nze, nze neegomba tuuka ku Oprah Winfrey. Tofaayo jja tuuka. Focus! Tugambye tutya?
0: Focus.
1: Ramusa kubali ku radio ku 88 katonyeze mukaga bakuulira. N'abali ku Mama TV bakulaba.
0: Abawuliriza kandogere na lusoga bampulire bulungi. Ndi mwana musoga wa wano.
1: Ni wani?
0: Maina Nairobozi, bande Tatasha Pearl, the dancehall queen, mama Kololoti da kalekayo. Kuba ninze omukyale yalondebwa zenka mu busoga okujja okwemba ku kukivulo ekyamaani e Kampala e Kololo.
1: Wanji?
0: Yeah.
1: Nyabo ategana amasoga genyini. erinye soga gwani.
0: Sirina nyo soga. Wabula my real name mkosisa Natasha Passis Inid.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Nga sa nsukula ba.
0: Nza sinze mami.
1: Oba kubye. Baga mye timu mkembe yuju. Tuma nyibu soga naro.
0: Nze buwenti oba mbanyi.
1: Tolimu angu.
0: Nze nkuba sina mzanyo.
1: Dancehall. Kati dancehall obye chechidigida chino choba doko okunamiriza.
0: Yeah, dancehall chechidigida.
1: Tuwe mtu na benda. Kayimba cha koko. Kojila ko mwoti. No ikulize sinema. Mange. Hey. Keko kwa ya gala.
0: Keko.

0: koti ya bantu nomulungamya wayo restitute nakapacho kuba kutawulula kulungamya nokubudabuda ngabitambulira wamu nekulankulana
1: Busoga Royal Radio.

0: omugenyi omugenyi wange oyo nsaba omuterereze microphone bulungi. Sembera kumzindalo sweetheart. Jangu mterereze. Awo bote. Awo. Sembera. Ato gukwatako.
1: Koti ya abantu n'omulungamya wayo restitute na kapacho kuba kutawulula kulungamya n'okubudaabuda nga bitambulira wamu n'enkulankulana Busoga Royal Radio oni kumwoyo restitute na kapacho mu programu koti ya abantu wano ku Busoga Royal Radio oni kumwoyo
0: Katongola agambye mbunze natuseda muba murudde nayo mufune mangu transport abalete no mchalo nino omugenyi nsaba otubuzeko tulabe sound iyo bweri buza kubali ku radio buze na bali ku tv abakulaba tulabe
2: banange aba mbabuza ako abawuliriza ba radio
0: Sam. No
2: chinana manana katonyeza mukaga
0: damo tubuzeko wama
2: Baboza ako vana Udeko
0: Uwaboli msoga yogero urusoga Yogero urulimirofe wanonaro Uwaboli yowe simu tuwaru tegera Ruyaba daiwa Gwe tulamseko murulimiro singo tegera
2: Vana ange nsanga iroku babona
0: Aha
2: Mwena mwena abali mkoti ya abantu
0: Muna tusanga ire tuweno kukubona
2: Kale ma
0: Vana ngono mchala mumujukira Abali ku radio ayi bali ku radio bambi abali ku TV katongole ono mchala mumujukira amuteba ngatanda bana kweyanjula mumujukira kandabe kate meyadija omchala mumujukira oyo teka ekifana ncheba mulabi oyo we mulaba ku TV mumujukira abamuuliriza ku radio damu babuzeko Osange dobozi bana alijukira.
2: Bana ange mbalamu sizako.
0: Aha.
2: Mwena mwena aba oliriza chinana mumnana katonyeze mukaga.
0: Nga mwaji kutemangu.
2: Mbeba zabana ye mweba lokwa agala mami nakapanchu. Mama wafetu mwagala buli wadda wetu da.
0: Oli yagambye mbo mama so, sura yagambye. Mboba mutoyi mama nabankulira yoche.
2: Mama wafetu mwagala era bana yembeba za mwenaba ulira mama ngachuse na mwene muchuka. Mweba lokwagala mama wafembeba za bana ye. Mweba lokuuliza kinana munana katonyeze mukaga mweba lenokwagala mama TV.
0: Kakati amanyago. Kandabo baba kujukide mboyo mama Kenneth from Busaba butaleja Aisha mama Jemima from Ivunamba ye yawangula tetumanyi ye yanjule ali agambye mbuwe yanjule
2: mikwano jange nzamanya gange bampita nabire
0: bacho yogera rusoga onko byoli musoga
2: anti kati mama
0: hey.
2: Mabanza alabe ba mwabaganda kati abasoga be batata kati ennimi nzigata
0: ngogero olusoga n'oluganda ndi muzukuru enakabango nateno ngabanza alabe bakawesa
2: yenyaba mama
0: kati ogenda chikolotya
2: ante kati mama ebina javye nayo gera
0: bakugumire
2: bane
0: mugume muri
2: najja kasita olulimi oluganda n'olusoga
0: tebirina njawulo
2: ndaba tewali njawulo
0: simbule mbalasi
2: namaina gangemba ko bya ninze na abirye sala mvire ifu namba budondo jinja city banange
0: ni wani
2: kitu fute muri kundi dukira kuba walina jira mu kifananyi kirala ne sawa zino Ndi mchilala walina line viri nga nsibe sawa zino sirina viri.
0: Yu wange. Ama nyagwa nipozi?
2: Nze na abirie sara.
0: Na abirie sara.
2: Yenyabu.
0: Waja wanu mwakachi?
2: Naja mwako ugo.
0: Last year?
2: Yenyabu.
0: Teba inza kujukira.
2: Na imba nange kamba juki zenze mama Benjamin gwe mwaso ndira kagali.
0: Olwatuka.
2: Era baganda bange mbeba za. Bana ye nali wake yonge na kwempitirideko nze mikwano jange njagalamba bulire era twekwate ku Katonda Kubaba na yoli na kasera kutu kamu. Nula vanga weche aye. Na yebo voli na katonda motimo. Mala no gumo saba katonda kugumie. Kubaba na ye na limo kasera kazibu. Omwana wange gwe nazala anga mulamu. Na tambula nako. Na ye setani na jana amu zao. Bana ye na kuyampitirako. Echasi ngangu ukundu mye na kunali bademo bulamu obwonga tulibabiri ne munangi. Na yeba na ye ne munangi yambula kone sawa zino sima njali.
0: Bumuaza alumwana.
2: Bumuaza alumwana. Yagenda nensibu atyo. Na yeba na ye mbeba za mweba lukumbe dira wo. Mweba lukunja gala. Neba za mama wange na kapanchu. Kubaba butaba yenze sali tuuseje muli. Na yeba na ye na kuyampitira koma nye mkama ateme kubo.
0: Awatali.
2: Oweba kanota andi kofune bido woze bijitidivu. Nini ngamba ye nga sina kola chino. Ye natuka na soka kone kweni BSC ye yunga mama achari kweni BSC. Na ye nene merero motu ukako. Na ye rasa hapo wa ne mononya. Paka boyada kubusoga wanu. Nze mama natandi kadoku nonya. Na yeba ambio loku banti jinja na lisi jima nyivulu unji. Kwe natuka kweni BSC. Na yeba anda giri danti genda kugabula lodi. Sima nyina weri. Na kuma wono umwana.
0: Benja ya ina buzibuchi.
2: Benja mama wange. Benja ya luwala msuja gunogusika avana. Mwana wange chali chironga ndote chiroto nga chiringa kusaga na ye chatuka ni chitukirira. Na ye nebaza mukama anti yangu mize miaka jendeze Benja jona.
0: Miaka emeka.
2: Benja mama wange. Benja yali guno mwaka gwafiri demu abada awezeze miaka abiri mwetanu.
0: Ye? Yeah?
2: Ye nyabu. Kale Benja mama embera ze yali munga niwe bakugamba anti wa miaka abiri oyinza obutakiriza naye nga n'okujja ku radio yali na abiri agasusamu kuba afiride ku miaka abiri mwetaano naye bana banange embebaza mbebaza abawuliriza ba radio eno abawuliriza mama wangi
0: nsaba, producer omwana ono bana Uganda njagalamba zeyo emabega omcharo no we yajira mu studio emye omwaka mulamba emabega abali ku TV sound yeno etukire ku radio njagala kusoka kubajayo ko ekifananya kya Benja mama nga mulese nga musonde sente embera jayitamu neje yali mu kaseera ko

0: ba radio mu bawe sound yeyo nabo bajulire. Ndoza sorry about what happened. Aba umanye bino ebintu kati nabagambye nti banange buli omu wali tukusaba ononye TV oba TikTok ze simanyi bwe mbayamba. Simanyi. Kubanga ebimu bigenda kubera nga bibayitako wano ku TV nga bali ku radio atete mu biwulide. Aba kati asingo kunyumirwa yali ku TV. Asingo kunyumirwa yali ku TV, ali ku YouTube. Aha. Nkukulisayo nyo ndoza yoyo Mama Benja ne Benja mumulabye. Mwaka mulamba emabega bukyatu kyalira. Agamba nedda kangende ewa mama. Uli otia kati sweetie.
1: Tende mama.
0: Uli otia mama. Uwe bale kuleda Benja. Benja. Okusitulo omuntu owe miaka 25. Banange ekifuba. Obuzito. Kakati omwami wafe ya mala kulaba ngo omwana ono alimwe embera na abuli okakuddukako oba
1: omwana ya mukulwala jukira ye mwana gwe nasokera ke wowe kubanze nalini no wange era ye mwana yali omulenzi twasanyuka nnyonga tuzadde omwana wafe naye munaye stani watyo oyajja naye myaka egyo gyonna tubadde naye kubanze omusajja wange namusanga nga tali bulungi naye nalabanga obwavu si bulwadde obwavu kukola namusanga alima ne mugamba nedda tugendeko mu kibuga olimye ebbanga ddene kwe kugenda mu kibuga ne tukola omudaala munange n'asombanga fene nga nze ensala naye ekiseera kyatuuka nga mpezezza ku baana ne mugamba munaye tuli eno naye mukyalo ndaba teri pulaani wadde
0: concentrate
1: ne mugamba kati nze kye nayagala ofuna omulimu nze kanzire mu kyalo esente zino ze tubadde tusasula ennyumba ennyingi osigale mu kayumba akasinga akomu nze nzire mu kyalo natuuka mu kyalo maama n'enkwata enkumbi naye nga nnina essuubi nti bwe njagala omutwalo gujja kusimu ogutaalingawo naye munaye bwe twavaayo munaye yatandika okugyamu endowooza atandika kola bibye nze nali ku pulaani ndala ye ali ku pulaani ndala ekyavaamu kwe kutandika ofuna ezindowooza n'agenda bw'atyo n'ensi nandekulira n'agenda ng'olwo atandise okukolako yamanya ati kati bw'ojja e Kampala osobola okukola n'ofuna omutwalo gwe yalimanga obulimi n'agufunanga sizoni etuuse naye neewuunya nnyo okumanya nga sitaani munaaye alina ettima bye nalwanirira byali birala nali mmanyi tuliba bulungi naye ate nafundikira nga nkungudde ennaku kuba munange bwe yagenda ye teyajjukira nze lwaki namulumirirwa ate ye teyanumirirwa nze neewaffe yaŋŋamba nga ogenda okyala ne mugamba nedda
0: sokinagasa
1: atyo osanyusa abeewaffe nga nsula mu kayumba kattaka omuzadde yenna aba musanyufu ng'omwana we ali bulungi yeno yalabanga nga nze byaŋŋamba sibyagala nga tamanyi nti musaasira naye munaaye nze nazaala abaana bo bonna nze ne maama wange tayambalanga ku gomasi naye nalina essuubi nti alizambala naye munaaye ku nkomerero bwe nti bwe nafundikira munange muzaalidde abaana abantu okuzaala bateekamu ssente nze maama mukama yatuwa ezzadde lyabwerere nga tetutambudde na ku basawo nti tunoonya zadde naye munaaye neewuunya nga munange tamanyi mukama kirabo kye yatuwa nande kulira ate abaana ne bafuuka ekizibu gyali naye neebaza mukama
0: nti wazaala abaana bameka mama Benja
1: maama nali nzadde abaana mukaaga omulala mukama yamuwumuza nga wa myaka 9 kati mbadde nina abaana 5 ne Benja wuyo yaŋŋenzeeko kati nsigaza abaana 4 omulenzi omu n'abawala 3 naye banange maama wange ekindeese wano nze nzize kwebaza maama abawuliriza rediyo eno maama wange nzize kwebaza abakuwuliriza kuba oba butaba gwe maama Benja kituufu yawummula na ye Benja at least yagenzo umula nga afunye kusanyu mama Benja nali mugalira munjunga antia no mufulumye bwiru musibanku tuusa wayo na atoba banayo tano muteka mubantunga ye na unya musulo ninga sirina chakola nalini no mugaliza ngindi mba no nyezi ichukulia na ye mama wangu ukufa wena jawa no Benja yafune sanyu Benja yafune ingoye Benja abada akuba amasimati nga bulidua lirolie ngendamu abasawo basoka tegera Benja olobu yonjo wabadeko
0: mama wange
1: mama wange neba zaba na Uganda aba uliriza redi yeno banaye sirina cha kuba wana ye banange amabakiririza mu Bible imwe na banange subi weriri esubi ya feriri mu Matayo esula 25 otandika no lunyiriri olwasa tumulu munga mukama waffe Yesu batu teka mumbera anti Yesu bwalijja alitwawula mungo omusumba bwayawula endiga mu mbuzi n'embuzi naye aligamba endiga nti mujeje ndi mwe kitange be yawo omukisa ngagamba nti nalinumwe enjala mwampe ekyokulya nalumwe nyonta mwampe ekyokunywa nali bwerere mwanyamba kwegamba buli mumbera ne era ebyawandikibwa bitulaga nti muli mubuuza nti mukama waffe twakulaba ddi ng'oli mu bwetaavu ne tukuyamba naye ebyawandiikibwa bitugamba nti mukama waffe aligamba nti buli lwe mwayamba ng'oyo omu ku baganda bange abansinga obuto mwali muyamba nze abooluganda teri woogenda kusanga Yesu mwennyini omuyambe wabula oyo omuntu ali mu bwetaavu gw'oyamba oba oyambye Yesu kale banange mbeebaza manyinga ne Katonda musanyufu buli eyankwatirako kubaba naye kitufu Benja afudde naye abadde afunye kusanyu artist eri okunsi kubadde tumufulumya akagali banaye kemwasunda tubadde tufulumya Benja ne tumuteeka mu kagali ne tumuvuga naye no labanga naye awulire sanyu
0: kugambye wali wore yampa
1: banange Benja mwamu webyo kwambala Benja pampa zikati abadde zifuna amata banaye mbeba za mikwano jange
0: Benja ya nyuma abachala basonde bintu bana Uganda sometimes I even lack words to use nze bigambo rusi bimbule byokubebaza naye njagala kubebaza ntwala omukisa guno wadde Benja yatuvudde mu ngalo bwatyo naagenda ku myaka 25 omukyala agezezaako naye gwe yazala abaana abalamu n'obasuula omukama wamuwaaki yakusobyaki omukazi atobye n'abaana single mother omanyi okusitula omwana w'emyaka 25 omusajja w'emyaka 25 kyekitegeeza Benja abadde azitowa kati nno lulinga amufukira nga bwayagala okweyamba yeyamba nga tali mubambika mukama nga bwatyo bwe yakikola naye bannange bwe yajja n'omukyala gye ndi ne mbasaba ne muwulira mwebale butanjeemera temunneematirirangako muyomba bwe mumpa Benja abadde ne pampa Benja abadde n'amata Benja mwamuwa ssente kakati above all ne mugulira Benja akagaali kano kaasanyula Benja eyo eggaali abagiraba ku TV eyo yiyo bagitaddeyo ku TV bannange eyo eggaali yasanyula Benja nga kwaliira mwasiiba ne yeetooloola yajjako wano ku foundation n'atulabako ng'esanyuli ayina omanyi yali yagongobala nnyonyonyo ng'ebigere tebyefunyulula abadde mu mbeera naye nayagala lwaki nayagala ekyo titumulize engulu si kirungi muntu ne bwaba waakufa n'afa nga atunyigidde akiisa ensingo nga munakuwavu byonna Benja bye yali yeegomba ku nsi mwali abawuliriza nga mubimuwadde kakati ekireese maama Benja olwaleero ekisooka azze kutwebaza ng'eggwanga batimu na kapachu mwenna buli omujaali abanjagala n'abatanjagala naye nga wasonda nga wasaba nga wagaba webali nnyo webalire ddala ekireese maama Benja olwaleero kye twagala atubuulire abakazi bayina emitima naye ono omukyala alina omutima nze simanyi mukama wandimujjukidde bambi
1: mikwano gyange ekindeese wano natuula nendaba obulamu bw'empisa
0: sembera ku mzindalo maama Benja
1: natula nenda bobulamu bwempisemo ne Benja nga kitufu nange naline nga Benja yali yetaaga akagaali naye olw'okubula obusobozi nali sisobola ketuusaako kati munaye Benja bwe yawummula akagaali ako mbadde natuula ne ŋŋamba naye eriyo bannange bangi abali mu mbeera nze gye mbaddemu nga nabo kituufu balina abaana bwe bati naye nga naye ayagala ofuna akagaali naye nga talina busobozi baganda bange esente tekoma kuba eriyo abaali bampadde amagezi nti ako akagaali kakoo ketundire ne mbagamba nedda nange obugaali bwaliyo naye nali sirina busobozi era bannange bangi abali eyo nga nabo tebalina busobozi naye ng'obugaali obwo babwetaaga ne ŋŋamba kaŋŋende ye mami akagaali kano nkatwale tufune munnaffe omulala alinga nze bwe mbadde omwana atisiti abeerako mu kagaali omwo ne mumuvugaavugamuuko Benja abadde n'essanyu ate nze bwe najja wano bangi bambi abaawulira nina n'akagaali akalala ke baaleeta kati ffe tubadde tulina akagaali kano aka Benja kano kati kalinga obake okw'okutambula bwe lubeera lugoye n'olw'okusiibwamu kati ebudondo banaaye nga bwe mumanyiiyo enkuba ng'etonnye mbadde nina akagaali kali ak'emipiira ebiri ng'ako tumwetoloozaamu eyo bwe baba bagenda ewala eyo mu kkubo kati kano akaffe kano kaliko n'emmeeza Benja akaddeko akeddemba abeeramukaawo ne tumuvugirako awo mu kasaagaatiwaseene ne tumuteekerako ebyokulya kuliko emmeeza atuula mu kagaali ke ne tumuteekerako ebyokulya n'ali era akagaali kakyali kayonjo nnyo kanyirira tosobola nakumanya nti kakadde kuba tubadde tukalabirira bulungi
0: vaayo eyo okabavugiremu bakalabe nti no munango
1: okaleemuko mukalabe bannaayi
0: bambi Chuko tunuleri bakalabe bulungi
1: akagaali kano okukafuwa mu bufuuyi omukka
0: bambi
1: bwekukeerera nga tufuuwamu
0: bambi
1: okupya abana ebeja abadde awulira essanyu kano akantu tukajjako tubadde tukajjako kati nga waba nagenda kulya atuula awo n'asalako abadde kuba kati abadde
0: genda wali ku mzindaalo awo babeera tebakuwulira David Lutale nsingira babwe ntyo bambi muleka gye wano leka temumugobaganya
1: tugabanekukanakatonoaba tubadde waabanga tali kulya tukajjako n'atuulako awo n'abeerako seefu abaagendaokulya ne tumuteekerako
0: kati nno oyo gw'otulugunya enkyate munanga omusanga
1: kale mikwano gyange mbeebaza nze newankubadde omwana wange yawummula naye atiristi
0: yagenze musanyufu
1: nze maama nafiirwa omwana ow'emyaka 9 naye nakaaba emyaka egyo
0: wangi
1: omusajja we yagendera naye ng'ajja naŋŋamba nti olowooza bw'onookaaba anadda naye tamanyi kyankaabyanga maama wange omwana twamuziikira mu nnaku omwana baamuleetera akakeesa ebigere byagenda birengejja buli lwe najjukiranga ekyo nga tumuteeseeyo mu ttaka naye ng'ene ŋŋamba taata wange alivunda ddi asigale amagumba ng'alimu obwo obulamu naye banaaye nze Benja bwe twawerekera Benja kituufu ekiseera kituuka n'enzijjukiramuuko munnange ekiwuubaalo naye bwe nzijjukira ensiibula gye twamusiibula mala ne ŋŋuma banaaye Benja yafuuka serebu nze maama wange njagala nkubuulira abantu bajja naye nga buli omu abaana bana kapancho alikwida naye maama wange kituufu twakubuulira leeti ate nga walina pologulaamu
0: endala waliwangambye wanomba olunaku lwe yali agenda okulinnya ennyonyi simanyi Benja lwe yafa simanyi biki
1: omukyala katongole oba
0: katongole empozi gwe natuma
1: katongole yajja
0: naye naawe katongole obbi obuyinja
1: katongole yajja
0: katongole gwe natuma
1: nedda olina omwami gwe watuma eyajja mu kuziika kati oyo katongole yajja luno omwana lwe yajja okubikira katongole najja naŋŋamba naye bambi enkya sijjabeerawo mu kuziika
0: ŋŋenda kulinnya nnyo
1: naye olina omwami omubaka eyajja banaye nalaba ng'ayambadde kooti ya maama tv bannaaye nendaba nga nange enzimbye wendi Nenga baba na ye benja abade serebu bwati bane buli omuya mama benja twamuwerekera mu kitibwa
0: kama bwati
1: amalalo ga benja galikenja ulo mukama mama mu mutima kati gwanzika kitufu ntuke kisera ninka abana ye mami nkwebaza kuba benja yamanyi kwensi mama abantu bazika benja nga balinga abaziko omuntu omukulu mama ngabuli wentu nulanda babantu era banaye mbeba za mwena abajo werekera benja mwena je mwava banaye mbeba za neba za mukame yabatambuzo kujo werekera benja banange buli yaliwo buli alinaje yakola mbeba za kakati ndo banange
0: anti mubi uli debia mama benja tugambie nti munange abasajja b'omulembe guno tomwe yalira nomwe bika gwa mulino omulungi ngo iso mukono mu face gogamba alhamdulillah gogamba Mungu mugagga era mukama mulungi bobanga omulina tukusaba obeko na ka business kokolako olaba mama Benja abadali na abana bagenda bafa tata alibu ati bwati taterera chokali na nono atasobola wado kuva mu kifo emyaka nga jigenderede mukwano gwange mnange funa ka business kokolako bako kyosake engalo bako kyosake engalo kubanga Mungu toyina kyewamu bano tebayina kyebamukola abazaala abaana abakosefu abagongobala abatayina ako mwasirizi munange mama Benja akomezaawo kagaali kale olwaleero nkugamba munange ali eyo oba oli mwami oba oli muvubuka oba oli mukyala tuyina sente ze tugaba wano emitwalo 10-10 tugabira abantu 30 za kwongera mu ka business oba okutandikawo gwatannaba kumanya kutandika kola osobola otandika na zino nosika busumbusa noyongera ko muka mobile money nebirala tuga mantino kastoba ne 12 kusimuyo ngogeze so mukisago onyigasta 2 nyigasta 2 muenda musanvu *1# ngambye nyigasta 2 muenda musanvu *1#. Botyo otekemu nyiga yes. Bagenda kusaba pini namba yo ya Airtel Mobile Money oba MTN Mobile Money. Nyiga *2**#. Mama Benja agambye nti akomezaawo akagaali. Njagala kugulawo masimu gange mu butongole atenda be bannayuganda muteesa ki ku kiri mu ddiiro. Akagaali kano fe twakasonda kagula sente mpitirivu, sente nyingi naye gwe twakawaya sanyuka. Bannange buli lw'okolera omuntu ekirungi omuleete essanyu. Omuleeta yerabira ebizibu ebyo muyiga okuyamba. Anete bubazimanga konga tokoze yo chikola chachisa. Ate mgoroza nganti tuyamba mama Benja. Kumbe nga mukama mwenyini ya jide mchifana nyecho. Nga Christ ya nyini mukama katonda wafe. Nga ya jide mchifana ncha Benja. Buli ratukamba nga wanuku radio ntibana ikatilero tusonde. Kubanga tulibanji kugambia tulie milioni nya. Ezitumbula every day. Nebu obo sonze siri njibitano. Bikola ama kuru. Nebwoba ogabye bugabi tithe ekimu kye ekyekkumi kikola amakulu nebwogaba olugoye nebwogaba ennywanto nebwogaba ebbaafu nebwogaba bulangiti bw'omugabira oba obise Yesu bw'omukwata ku mukono omukadde oba okutte ku mukama bw'omuwa ekyokwebika oba okwa munange yiga okwerekereza abagaba tebalina nnyo nze nakapachu sirina. Sini na nairu akumanti manyomu na kuwabuli jo. Manyoyo jetuaveyo wanseyo. Nafe batu yamba buyambi. Batu werera buwerezi. Batu yamba buyambi. Batu yamba nganetulia. Batu lisa angabulisa. Aba mbatu suza angabusuza. Nze wemba buli la jemfu dewa ange na sula mayumba gaba antu ameka. Bameka abanjuna. Nino mwami alibu sogeyo bamita Mr. Mwase. Oyo yanku mandi wakati we miaka mukaga ku miaka muenda. Nensoma ko Mr. Mwase msomese ye kanana geyo nengenda ko enakabange wajaja wange nevayo nengenda kugamba abana mu family enjavu babazunza genda ke wagundi genda nakulisa nakusuza nakubudda kati woba tomanyi naku ti abantu badaga je bali ababonabona munsi ulirizanga programu eno ojja kutegeera ensi kye kitegeeza mama Benja akagali akakomezaawo agamanti sente zaali zammwe waliyoko omuntu omulala omunaku asitula omwana amumenya nga akolawo pupu akolawo susu wa kusitula bwaba jali kusaba otukubire simu otutegeeze akagaali kano kaleme kudagira wano ku Busoga Royal kaleme kudagira wano ku Mama TV wanga fete tuina chetugenda kakozesa atorede sente za kagula zali za mwe abawuliriza wenkugambira munywanyi wange tamasimu gange ngagude tulina enamba ze tulina okukubako bwoba yagala kuba ku Busoga Royal 88 akamoda mukaga zine simu siza kuba ko kutesa esimu zino za birango era siba nazo wano mu studio zibera ku reception ngenda kusomere namba ya Mama TV eye birango eyo bulango eya Busoga Royal eye birango eyo bulango so gwaina wo wandika toti ndiga lugendo bulisawa mukaga wabera we birango toti ndiga lugendo kujeno ndikunonia mama nakapanchu ndikwenda chirango enamba ze simu zino nkusaba ojikwate bwobo firiddwo bango funye ekizibu zobo okubako obo ine chirango choyagala obo obulango okulanga business yo eno jensoma ya Busoga Royal Radio 88 akatonyeze mukaga 07 4 7 2 7 4 sikutesa kuba sizirina wano zibera ku reception enamba ya Busoga Royal eyebirango obagwa ina akalango 07 4 7 4 2 7 7 4 74 eyo ya Busoga Royal eya Mama TV eri 0 nayo kanji kusomere nacho chigwe eya reception eya Mama TV eri 07 09 71 99 kine kirango kya TV osobola nokuweereza ku WhatsApp 07 09 71 99 91 kali bakama baffe njagala kwebaza mwena abatumbudde nti mwebale nnyo mwebalire ddala temwerabira Mama Misweta Training Center bangambye nkutegeeze nti munange bo baina bayigiriza abato enviiri ebyalaani bali mafubira ku kyamaggwa mu Jinja City kwa Lumeka Stage nga ku luguudo olugenda ekamuli baina kosezi enviri kubayigiriza abato okusiba enviri ne design zona okutunga ebyalani era n'okutunga amasweta makeup enjala n'ebirala Mama Misweta osobola mukubira ku namba ze simu zino wa manga anange mwaga kungo bya kumulimo Mama Misweta osobola mukubira ku namba ze simu zino wa manga gamba school fees za kutesa. Mama Misweta ali ku 07 58 85 73 96 07 58 85 73 96 Mama Misweta Training Center. Jukira abateka sente mu program yange no bebambale investment abagama ntino obuunga obwo mulembe ddala bukozese ojja kufuna enjawulo bagama ntino abaana abatakula bulungi nga bayina emibiri egikula empola mubagulire mbale maize flour eiganga ku Saza Road opposite nechizimbe chiriko premier ne betting ejinja ku Busoga Arcade 86 na Diope Enterprises Kamuli Tax Park akaunga cafe kasufu dala kuba ku 07 5 7 7 2 9 2 ate temwera bila abachala nabagambye ntino tukoze sabuto owo mulembe dala gwe bayita Star Gold ajja kuyambako nawe oberenga olimchala omufumbi owenjawulo Awo wenyini ngabwe mbaga mienti ya masimu gange nga gude. Alikulaini hello. Alikulaini hello. Banange mwebale kutumbula.
2: Kwa Kampala ni Gonda Mayuki district inga bulido.
0: Nansa nsokuuliza.
2: Le nansa nikino kuba anti ndi kuulizera webale kuwereza. Futi ya magezi gendi kuwa.
0: Hmm.
2: Choko mitalo yu mwe yanziza ino bambi. Webale kuwa na moyo gu. Futa na moyo muvi.
0: Hmm.
2: So I think na kapawachi wakola. So uvuvu na bantu. Aida ya kuwebaza. So nze nsaba anti umelimo guwakola na kapanchu.
0: Hmm. Akuongere
2: chosinga kuenda. Wazira alino mwana nga alino bukosefu huyo mukaira aleta akagali mesabamba
0: mbi alino mtimo gutasangika omulala gamba obakabera mukakulechi
3: naka
0: wanji tata
3: kula muisa ino nyabo
0: nange nkula msiza nyosebo
3: nze bande tabirungo Richard ndi kasambika muiganga district kansoko makatonda kuluo mulimo guo kola mama
0: amina
3: yeba loku wechisa yeba loku kozesa
0: amina
3: era na asema katonda kuru omu za ilo ya idio mstudio uwa alero yeba loku va no muoyo guiriza emga igumba
0: amina
3: kubango kutegeranti ganuna gali amadala gali uja kumuano ya yatu aliwa katonda na ategeranti kandireyo nevaze ategeranti walo mkisa guno mboneke nga mtuayo achendo chino owundi achiko ze senera anabanga akalanga ile ni katonda monsi muno
0: kubanga
3: kwa
0: siga deba siga deba tunda mbala ya ndi kari ya katonda halo
4: uwe chitibu wa mkula msiza nyebo
0: nange mkula msiza nyo sebo
4: uwe bila kuna fandida nyo kuzeta yunga
0: sebo
4: bambi nje ni mkani kunyo kubwa mkadeo chako ziwa nangi ya diwaga mbo kudiza guwa moyo na ya ala singa tewaswa kujuki nanti wani nyamba nangi kanyambi
0: banji nyono betu yambi afande mprogramu ya feno ni batu fukira chizibu
4: avanti hawa moru sinu kweba zoeba zanti wanangu mwebale kunyamba chibarema
0: chibarema
4: na yu mtu hawa solo kufayu zi passion ingataka kidua nala ganti mutufu nage nsoro kudize yo ye yene itago uyambi echa wako zichanja ule lama kama muo mkisa kuruwecho ya dite ya funamu na ye chiyari ya rubi jwa ya chifuna katunda nasa lao ngente kateze kaze weziri na ye ne mungkola yemu ninako nako nonso nyo sima nyo wachi na onchoge dembu chama kasiye kada katufu wali uwa mchala gwemanyi haino umana alimu mbele ya kubira ama simu sindi kile zisana nyo umana ya mkuma mbu ya toka kone foundation ya FAO na yensu ya tiafuna mkisagu mchaza orembele liwo
0: nga yetaga kagari na ye
4: nga yi mbe ya mchalo ya vasa jizwe kayunge nga yi yetaga kagari
0: mchale kebi kafaka ine namba yange ya WhatsApp mtela kebi fana nyi mama benja habirabe
4: mbitade uku WhatsApp kunambe geto uku ya WhatsApp
0: amina tuweyanze ge akagari banange tukawani ye mna njini kaganti nzeba ambi nkalese chija chona che muna wa msazeo mabenja wale kubana mtima mlo njimori mzade nyo zanyami ya matubanji na yengo kujukira lwe rutalo lwe njini aba mbaba koze sani waga tunula mukamera ogambe bwoti tunula mukamera oyogere bwoti no mtunulira no nyenya no mtuwe no gaba nange ensi ya bachi
5: alo mama
0: hello
5: kwebale kuweleza
0: kwebale kutumbula
5: kwebale okuyamba era kyova stani katonda abana n'abalabe n'okubanga era boyogera omubiri bangi era kida kuloba kwebaza omukyalo oyo yeebale kubanga babali kuketaaga bangi mami beeno okukuba essimu lino nga ndi n'omwana eno ebulumba ali kuketaaga wapanga mwokubyolereza ebifaananyi tudaereza ebifaananyi ana haba haka kukana ya tuwe tukawa haka kuzuse kube labo naba nabalimuwe chavu mami weleze
0: tuweyanze nyo tuweyanze ge walo mkama wange kubideko kusimama benja nanga mankubuze okola mulimuchi mama benja yotembe la kumzindaro
1: mwonsieno na ene sitani tatude
0: mama
1: benja alwada akabanga ngenda kuchitande era nga bwe mbadde nkunnyonnyolanga nti mama Benja ali eno na ye mwana ye ogenda kuchitanda normala ye wiki ye mwana okoma ujukira nze mama nze tata mama obera kuchitanda na inga nabana bewale sewa kaba gamba mami tugenda kuliachi mama natuka kasera nengamba banayi nzo kufumbiro zala abana atena za musango mama andi mvulamu bota sobola kukiriza
0: mbulira mbulira
1: oli neba mugoba kusomero kati nino mwana bamu wabasala wabambi banyamba abazira kisana ye bangamba anti mama jano nya transport mama bulina kunkwata 15 bweziti ezireto mwana kusomero na okudde budondo teka kuba banyamba ne banzija ke kya fizi mama ambadde ne benja abali abasigadde betaga obuyambi obenja ali awo owa transport ali awo mama nze natuka nofuna pressure ogenda mudwaro ni bagamba che kya kuletera pressure ne ngamba omusawo nti wenkubulira ebyango jako kiriza lwachi nafuna pressure naye mama wange nali ku kitanda eriyo lwe bansabe sente zeddagala naye ngo omwezi guwedde ko ogwa Land Road wenkolera mama nasokera wabwerunga mfumba toninyira nanye ni kifona agamba muveewo njagala babu yumba awone mva awone funo omukyali yansembeza na ngamba jangu oteke wanakayumba nente kawa akayumba ekiseera kyatuuka naye ne yefula n'agamba mutolewo obuyumba ife tulikwenda kuzimba n'essaawa zino tebazimba nga wone ngamba ye lwaki mbona
0: abana
1: nino omukyala mukwano gwange awo yagamba nedamba dini n'enyumba gyentundiramu wana amanda naye najivudde mujangu mama enyumba najisanga nga yajula olusenyente n'enkwata wilubalo n'ensomba etako zibe ebinya by'emmese na ngamba guma wade nyumba mbi na ilu waka state tonya nenji kuba mama uli dojiru njia yundu njia kone ndi toluvera niteka wansi mbade ntuzomo ba customer bange mama nalimo dua lido buwena danga omuchalo yoneiba wanga ngamba antimuna Land Road yakobye mbuvamo nomba alije nda ngamba yi ngamba densa sulatebali
0: nativa manja
1: ne kuchitanda ambade yuna ina gano gulido mwane dagala ngamba kanso kempe Land Road senti webana angoba wengkole ratolo za Land Road yebiobulu adono vimobulida
0: olongo okole la uochi
1: mbade mfumba mere mama mbade mfumba mere ranga nina ba customer banga baba deba ngamba gamba banaye munyambe benja afunechi ukulia benja buliomwa badamo manyeranga boyogera ku benja oli agamba wachiri mpako kachayi ziku senayo lwa benja mpako kachayi ne imamu kumanyanga sitani tatude Land Road na mukubire simu ne mugamba tata wange bangambye wangambye nzijamu ebintu munyumba ati ejamu obusefuli yabwo nze nafunye yampa decenta agenda najikuba plaster jiteke mune ceiling nze sikwatagana nabavu onyumiza omwana woli bakusiba omwana ali mukikachabwe mulekawo gakulemye agenda nonya musajja mulala oliawo wesibyawo awatali future kati omusajja yagenda musubira ali daddy ne mugamba tata wange situdde lwa musajja singa nali tudde lwa musajja singa nagenda da kuba kati awezeze emyaka 8 singa mama nchali yao na ine mugamba abana bano chenda change.
0: Abana.
1: Chenda change benja wade tatambula na ye musayi gwange. Olaba na gano musula mchitongole na ngamba nkubulire. Nze tonyumiza bizibu vyo vamo nyumba. Nengende wache ya mani ne mugamba che ya mani. Vango vye mnyumba na ina akasasula. Nyambo njogerere kone Land Road alinde maleko mwezi gwange ngende. Mama wange mbade banga linolio nambade ne benja wange nga muleko omone ngenda nensubula bukasoli nemfumba nentambuza wempulira wali omupira nengenda nentula keyo ne bangula agula ko bukasoli naye mama kasoli wa season kati omwana anga agenze okufanga ndi awo ndi mu butembe yo bwontembe ya bunyebwa kuba mama natebereza kati atenzire ku lugudo enkuba mama yali embonya abonya ye yatuuse okumpangisa ennyumba.
0: Sawa benji okola mulimu ki?
1: Sawa zino sirina mulimu mama okuva omwana wange bwe yawummula lwa kubamba denkya anyumya n'abajja okundaba naye sirina mulimu wendi wano.
0: Osobola kukola ki?
1: Mama ogwe okufumba emmere nkusobola.
0: Obusepiki bwaffe bukyaliwo?
1: Obusefuliya gye buli naye mama sirina nawe ntandikira kati.
0: Pozi ne kukuba batugoba?
1: Ama hey! Nga tubeba tugoba buli kisera mama ntuka mchivuga nenda baba kaza atundi na kasoli mchivuga nengambo bawa nobojo tandi kotia nda baba tula kungudo nengamba mfumbe kasoli nange chiro malega jaga guwa mchivuga

0: anti nze kati mbeera muno simanchiri eyo.
1: Hey, itake jimu wana ulie vibe.
0: Amina mwebale.
1: Ndini wazo mchimu umurunji wami wali kuyamba mkazi uyo.
0: Na hika tiwuno ne senta zina na heta manyi wakusabu se pichi. Mbasaba muntanga zemu uko mwe mtero kuntegerera. O kawoteli tukawumu zewa.
1: Chini na uwa amenya uwe tuwani mwisa wa singa.
0: Katitu zewa banangi.
1: Ajene naka adena kaumuwa.
0: Aa muno nyomu wa satuare eri. Sha.
1: Manga.
0: Tuagala ukumbi wanti woli topangisa. Omchala tapangisa banaye tukole kumpi ne wabera aleme kuyiwa mu transport.
2: Echa mazima naka.
0: Wanji mami.
2: Ngale kuwereza mkwano.
0: Banange mwabanjira wo mubiri bivumo binji naye nga mamusinga.
2: Banange tujja kumala ko wadde batufuma bobeso nyiwe naka kasoko kwe bazo mutonze ya kutonda nzuzeko mama ne tata wadde bagenda bakuletera omuntu owo mugaso.
0: Amina.
2: Naka webale kuyamba gwanga abakuwala ne bakuwala ne
0: mugumye.
2: Mugumye tuli gumye
0: mbwa bampala na bampala ne bela gumye wanje.
2: Omuchalo yo wabali na wateka ka hoteli bambi mtale oka hoteli ya kule kubango mlimu ogu wa kukole debanga elagu manigulungi. Muwe sente akule ka hoteli ke nga yeko zesa yenyini na yenaka webali kuweleza webali kuyamba guwanga. Omuchalo yo yebali kubana mutiba kukuduza kagali omulala takanza gamba kange wandi kasanze wanaka.
0: Amina.
2: Nye vale kubana mutimo ugugu kumia oka gari.
0: Kakati, mama, tukole tutia asoka wano gwe tukawa, tukenda kagaba tutia kano.
2: Asoka awo, gugu waka gari hapo.
0: Mfundo, manye chigendo kuba wano.
2: Asoka gugu waka gari, kubato inza kagaba nyamirundi yeziri, kalikamu.
0: Asoka kumama TV gwe tuwaka gari.
2: Aha, kale webale kuweleza mkwano.
0: Tufude. Brianna agambye Mama TV eri kuzuku kati. Ya, lwe luyimbo luli ku social media. Banange tuli kuzuku mwebale kunsabira. Mwebale kusaba kati abe Rwanda, abe Kenya, Burundi, mubadde mutubanjaki. Ndi Sudan, mbusimayi ndi mu Kampala. Tulie Noruwero, abechotera Mbarara, Liantonde, Soroti Guru, Karamoja, katiteche alikuweru mia. Katizabike, zabike, zabike, tewache alikuweru mia. Ngenda kuwa were zanzi. Alikula ini. Alikusimu, hello. Abai. Hello.
3: Preste, tutone kapacho.
0: Abali kusimu ngate muogera. Uwe kulaini ya fekali. Hello. Mabenja. Aba uliza bagambi. Nina kuna abantu bonna netu jamu akute. Mbade nsa njaga akumanyi. Hello.
4: Wasuza mama.
0: Nasuza mlonji mama.
4: Zamu minu zilai kwa mkendei.
0: Kariru gambo zulo oru gambo.
4: Ogambo kia.
0: Muli mutie mafumira.
4: Owa nge tuzuza lugambo luka.
0: Chini mukatare.
4: Chini mukatare mulega panti sitoki. Kati. Jemba dentesa.
0: Tesa. Otesa kuchia kagari kuchia ote.
4: Kagari.
0: Aha.
4: Omwami asosa kubo weka yunga.
0: Afande.
4: Afande mjebade nsala mukamuwe. Simu bubi.
0: Simu bubi.
4: Mukawoyo.
0: Kale. Atena muwagizi wafenyo harulango. Agambie nti mama. Afande tukamuwe. Alikula ini.
4: Mama webwanga webalo kutuweleza.
0: Amina.
4: Na yetu eva ze katonda.
0: Hey.
4: Oh, majina kabanji voyande na yenga bakusiga busizi kasa.
0: Kasa.
4: Oh, mwana na imi ila kukamera na yogele chigamu. Ne ukumunye nsine ugamba ila gawa. Na yenaka tukolelele guru.
0: Anze.
4: Tukolelele kulambo kase.
0: Ye.
4: Na yenye kumela wazube singile kubandube tunyame ne batukosa. Wati. Apana. kati nzira kumulamu omulala meyo muto weyanziza nnyo yebale kunyiriza nanga nakugamba oli kimuli kya busoga tunulira n'owekiini nanka n'abomukatale ennamulesa abatunda ebyenda byonna babadde batungudde nga batumbudde ne bagamba nanka wadda ne bagamba bwebale kutumbula ne bagamba nanka wadda wetunyola akalimi abatunda amatonge atunda ennyama asanza kizindalo waliwo neyiba wange kisanda nkikiri era neekwese bwabwekwezi mu nju naye atumbudde kuzindalo nga sagala eka eyitagane naye maama wegwengoyo omukyala asigale ebudondo wakolere ebudondo nga buli kagenda kisobola kubanga waliyo omukambwe ajja mugoba ku street
5: Mama Mishota mafubida. Mama Mishota, chie.
6: Aduwa ye.
5: Zula bana.
6: Neso mulega, obutishati, obupale, bulegingi.
5: Bulichimu nchileze. Kana akalega.
6: Kasente
5: imuka. Kagumu chitundu. Kwa bato inagumu chitundu. Toku atakwa.
6: Zula ot. Wansi no zira andogera. O zira customer ke ot. Pita u.
5: Soko ulindeku.
6: Aha.
5: Achini mukantale.
6: Buli woida.
5: Lumpe.
6: Nakapanchi. Wai na chigamba chia fuse.
5: Aha.
6: Na ye chigamba echu. Chine miyo kutegira. Abalaba gamba ya fuse kao.
5: Aha.
6: Simanyi RDC. Simanyi CDF. Bina miyo kugata.
5: Hey. Ze mama misada mwleke ifetu ifotu waso ma.
6: Aha.
5: E chigambo nze chimanyi nze ka. Omu zaga zize. Aha. E chigambo chiri CDO.
6: CDO. Mama ze. Umwa nanga nini yerevu.
5: CDO.
6: CDO. Ya kolangani
5: CDO.
6: Aha.
5: Chitegeza.
6: Aha.
5: Ya fuse. Omukuru wa radio.
7: Yeah. Busoga Royal Radio Ondi kumoyo
0: Aliku simu hello njagala kubeba za mwena abatumbu de ama simu gafegari wanugavuga onagami enti mama zuku mama tv eriku zuku channel 61 ye Brianna Bash webali mama mama misweta ojukira comment sectioni ani oyo mama tv hello naka banange message ziduka nyo zinemyo okusoma nze ndi Burundi naye siulira lulimi lwemwoga olira abayaye mbundi Burundi naye byana bino musitwa wetonde mama tv banange oyo naye atabusenga mama tv bweri kuzuku buli omu agezaako okulaba ngate a promotinga ekintu kyaffe tugende mu maaso focus ali ku line
8: hello
0: msao roda
8: Uwe wale kuweleza mama.
0: Mwe wale kutumbula.
8: Mama Benja. Mwela mwusa ye wale kujanja wa Benja.
0: Ye wale kujanja wa Benja.
8: Aye. Ataja wantu wana wana uyu. Asawolo kufumbe mele ni baka stoma alinago. Anoni ya wena wenumba. Tukole restaurant. Tukole ka restaurant. Tukate ku. Waiguru wa uja ulisa inposti. Koti ya wantu restaurant.
0: Mfude chitibwa.
8: Tujitume koti ya bantu.
0: Woteri ya mama Benja tugenda jita linyachi.
8: Koti ya bantu restaurant.
0: Bas.
8: Akolene video uya tuwa indeka tugambi mchala mionjo.
0: Tebali esiride.
8: Tebasange vizinga video ya ovijizesi manjiri ino vichivichi.
0: Tuswale.
8: Tuswale koti ya bantu. Nayo mtoto mwe anziza yevalinda.
0: Amina, ebu dondo badoko lila kubanga tuagade tutegere ya watufu. Tu ino kubira woteri ya yobulango. Bananga ateye mele muina jiri ya kumpaka kati. Ati erinya muli uliti. Aha, budondo wa wenyini wobera.
9: Mbade ndifu namba wa msenta. Na ene nyumba jenafamu. Ndave chali nzigalo kufapu inajifamu. Sima nyobe ya jipangi saji. Sasulamu.
0: Landlord yo namba yojina.
9: Landlord ya Vera Kampala.
0: Ayagala sente meka.
9: Namba Angelina.
0: Walio sasula meka luli.
9: Ante kati engeria nyumba jiyali aonga ya kweye. Yana liye sasula mitu wali isatu.
0: Omwezi
9: bwe yaja nangamba anti njagala etano naye olwokuba we nalinzi je ekyokulya nalinzikiriza
0: akatika tusasule gwempa namba yi nze mukubire
9: nabandi amasema tugaleseri
0: eh tugenda kufuruma mu kati kati tumukubire tumsoke tumuweke bije mitwale 5 miezi eja bwe tumalo kalongo sabru nyonga tukata dem stickers za mama tv busogaro yobiche aba tv nkuereze timu ya tv ekwata kalango ngabata deko koti yabat badanga bebudondo ne mutali ya mere yo negeze diba simancha bakolera mbasebusi ali ku line fumbe ebiri yo munange message
10: ojibwe ine
0: eya sente
10: yes
0: ha wabula meyo mutonga gwokolera otolinda anna
10: kusimuyo ereserese
0: nanteza
10: ninsindi kani ku WhatsApp message enkano ogirabe nga nsindise
0: owani
10: mama abantu banga wali emafubira bana iba bakuliriza ku mobile money
0: batumbude
10: batumbude ino babuza ka ongogendo ameyo mutema fubira
0: eha
10: wali wa mobile money ako kutera ko meya sente
0: amina tweyanziza nyo tweyanze ge banange sente za meyo muto koti mukubire ko meyo muto munga
9: tweyanziza tata
0: asante sana asante tena be tebwe waberaga we kirunje ekikolebwa fanta sinze gwotendereza tutendereza mukamali waguru inakugambia kaimba ka David Lutalo tosekerera ye walula

0: Bane mundekenga be kusenteza bingo. Kwe bakutuma wa feri yogeza ngano nsonga kogwe. Oja kugwa mutaksi basi. Wabula wanangoli na amanyi. Muka mokuje wa amanyi. Labono. Tukua senta alimalala. Kwate simu gwe. Kwata. Sawa ya kore no. Wewe bakutuma ba feri yogeza ngano nsonga ko.
1: Sorry.
2: Kwata kuma kutakuma.

Kale. Banango budde butuweddeko. Munzikirize bano mbakubire bweru wa show. 0790 495 9 Banange bwetu kubesimu nze nakapachunze nkuba. Ate nkubisa na line yange. Mbambi nkwega ili deya mbanze. Buli gwe nkubira kwata. Omuntu omugambo ofunye sente ntya andeka. Banange bitufu za bingo.

Kale dachika diwezei kumi na edimazo kwe ganesa wei kumi edoro igulo mwuri so mulonji nongeru kusimai wali tambulani nze kumayenga gechinana na omunana akatoneza mukaga busoga Royal Radio ni nze tubaime Godfrey Musano ikiriza tusimbule pake sawa ndale ya kanzu miezimi nga tuongeru kulingire mbele angabu eri tambula munda muiwanga Uganda kulio kwa iwanga Uganda yona tujayo kumusa wese mbayo tuajama isoku wanga tulingirira mbele angabu eba eritambula kulia kwa iwanga Uganda mwuri somlonji oliku mfunango sinzira mbitu mdu ebitali biansambo ndala chokula na ikisingo kube chomulembe weba likuba ngo yenda program weno weba likufula program ebuku skenamba ndala zena ndiwo tuongero kwe tegereza ensonga nga bwediri tambula mkagwa oli tambula ni zaikiriza tutandikile kunsonga edha retired kano Dr. Kiza Besu Jomusango Ove Misango Ejivuna ni wa retired Kano Dr. Kiza Besu J

0: tenom omugenzi tumutegere kwa maina aga Ben Muwanguzi era nga kikwebwa nti ono ediaba nga gwire munanda enkiro ya leero nga niyo tulire kumpewo bakajja maiso kuboneka nti banoonya omulambo gwe n'abatanzi Jacqueline wa leediyo eno ayogeremu ku n'abakulembeze mu kitundu ekyo nga bakulembeirwa mu kansala akiikirira ekitundutundu ekya Jinja Northern Central Ward emafubira ono nga ni Nakiria Lovisa ajira maiso okuba nga atukobere bingi ku ngeri gyafunira amawulire ag'omuntu waibwe okuba nga agwire mu maadi era yalugula mu bulamu
1: Mbaire zena wakabanku bire isimu mubwire ati eri omutuse abagwire mmadi aye kya mukisa mulungi nti owundi ti yafuire aye ate ekyo mukisa omubi omwana omuto myaka nga 25 navire mbula mu bwensi so tuli basanufu ino okuva waho na lebo swengere muyonjo tabaire wonife aye atusiza ebintu bingi abantu bafunye ekyo okulya kubanga emuli babona wana abantu bangi ino bafunye emere je bali jo okulya kuwe banonya omutuze so abatuze bange ndi saba nti katonda abagumye abakulembeze tuliwo era tujaba walalani
2: ni obuze bonti mukwano gwaife foot soldier munaife mulwani munaife bana omugenzi mwene sawa dinaka ali mu madi ali omukuba tukumira akalu kaifake ni UP so sawa dinofe na tuveyo tumuyire wo mubiri sigale nga tulikira tuone nga tunonyo mubiri gwe
0: Amauli laganda getsikanga bobwido bona kolwa lero nagenti sevo kubutikira abantu kuchale chetibwa na mawuba Chaganu yobusakira mu district ya Mayuge yo mbabage no wonde kuwa iwe nga afirire mu numba omugenzi wa myaka 32 tumutegere kwa maina ga Cosma Ontera era okusinzira kubage ku nife batukoba nti ono oluna kolegolo yalumaze kungali kuno omwenge ekikoye bwanti ano ira omwenge nga zakyalire ko chokaye polisi ekobe ntida kugira kugamba byabantu eka jamas no kubanga eno nenkereze kitufu bwe tudire kumpewo ngomulambo gono gutwaliba mu igwanika eridwa lire ikulu era district ya Mayuge Sekanda San Junior ayogere mu kuna banji batukoba bino
3: Omuliko gwema wumu igombo eri ebisakira district ye Mayuge funye mu buzibu olomutuze wange okutuva ku maiso

0: Hello, mkama Eva Ziwe, amanya ni dogozi na tukuna lini, mba niliza mu konsati etu midwa high praise.
1: Segimento, umusomi wa matayo.
2: Yes, abantu vei gangamu inane midwano mjagalo kuwa niliza, amanya gangi banta segmento umusomi wa matayo. Umusomba Patrick Charlie Gonza, aune worship team, ya True Gospel Miracle Church. Patrisa ukumunisipo kanso ngina kuzomweza asatu mgumu, umuizo kwe kumu.
1: Kati muanguze ya kuembera, webale kuwa nange.
3: Yonze beti mwangu zingenda kubera yo mumanyi manje nyumba yimbire buli kaimba konna
1: ndabe abandi abagospel banji no mwide mubona kitabanga wo ngena gomeza sana lolo mwezi kuna ogwe 10 awo mutibangirizi cheikanga municipal council tusinze ngena watunubirwa ndongo eyabe mbi abasinga abagospel mu Uganda concert yende teke kaibwa Pastor Patrick Charlie Gonza uwa True Gospel Miracle Center eiganga aibambe.
4: Okay. Omukamol na manyi. Chikulu ino, omukamol na manyi. Concert edo, mudijenga mwino. Nziba mpuliza concert edo gospel, concert edo gele sa katonda, concert edo gele kutia katonda, nduwa gila ino. Baleke Brian omanyi. Baleke Brian, fan, wano. Ano bezivo mungu hili hile. Brian, owebo wela. Mbo mama we na video specialza ya buze. That's kidnap. Mbanzo ba mwoyiza. Yabulira kumukolo. Mama yabulira kumukolo. Eitukulu. Yabaira mugoma siya yelo. Anti mwagiziwe na le mwino. Yabaira mugoma siya yelo. Nakatambala kumutwe. Aka yelo. Ya, alinga yelo. Yabula jo, mluganda. Yabuze. Ndali mugoma siya yelo katambala kumutwe ka yelo. Bamusubira kuba mu bitundu bino buwolelo mawolelo
5: abadde ke kicya
4: alo nabatu mebyalo bino nga bifanana bali kumusubira kuba mu bitundu buwolelo mawolelo buwolelo kizinga itukulu kako tusaba
5: abadde ke kicya
4: bali kusaba amubona kuwa akube ku isimu Zion zino musanvu ina isatu ina isatu mna na muka gaisa tumisambu wakuno tumisambu itanu ibili mna na itanu zilo itanu muka gaibili
5: kalibamu
4: muka ile 8 years
5: kalibamu mba mulabio yu
4: balekele mtu wa ifo ino muku bila wano
5: mukade muku bako ni mutubulida na
4: wano blaya ni wabu
5: wana wist mula wako mukadoyo
4: bambi muka ile wabali ya miaka chinana na minjiku hain zoku baku ngali kuunga unga mutakuba muka ilo yu mbile tuwa chili wano obo kubela blaya ni balekele. Chibi ino tukusabila. We na minyagambia ndabila nyo musuga wabakade. Elinya limu sana. Yeba le kuliewa. Elinya limu sana.
5: Oyo lutaya kati.
4: Elu tegede. Ndojeje wabana.
5: Oyo lutaya.
4: Mwami lutaya.
5: Ndi musuga wabana na mauli lebano.
4: Musuga wabakade.
5: Kanange mbogole reka.
4: Nani mbogole za mbakade bo. Ati mnange. Wenzi nambi.
5: Kakati sema
4: na kubia ndama.
5: Chichatu achai na chagambi.
4: Bito bima langa yo. Wenzi nambi. Kazinda mbabi. Kwenawe changila mbakade bo.
5: Oyo yampa wabakade mukaga. Nchaba nonya. Wabakade.
4: Why? Mulimutia. Genosalei olukati atandise chendi dichidala
5: ogenda kuulira
4: chendi dichidala
5: toulira ba social media
4: chendi dichidala abantu kasitaba tandikiriza bati nage manaida oida kupananga ke kupiye loyi balumuka yo
5: deka tuje don't pray
4: anti bamwidu kiraguja baidu kira genosalei ali kwa kalibwa
5: don't pray
4: omuko na lekula
5: pore sumaba jita pray input
4: no wawele fe operation what creation
5: operation wele
4: my lord
5: kakati ensonga jemba ngamba
4: wa ilani ilani bwata gogela ku banango wa ilani
5: bade mukonye kao mbu
4: wa ilani
5: mbu yalibanga na ye kalas
4: ayatola wa ilani
5: yalibanga abasajja
4: abade mu acting
5: abasajja ba munasud bayinzo kuba ba
4: kusinda ka voice dayiri gakali ga munkubo gakali kakasibwa
5: ate omusoga akoba wano
4: awatali muka wavo muka
5: etesenda tefula abasajja abo bamaze kulumula bya kulwanyisa babijjo
4: ku iwe
5: okumpi ne Iran
4: ntiremu
5: ebyo kulwanyisa ne babiyongera yo walanyi
4: zentiremu
5: kakati bayinza kuba
4: besa owa izaidi kasitata ndika koyogeza atyo atina yatolono acting tumukubye atenga
5: baya tudenti bale
4: se tumukubye
5: jeri abo eliyentale eliyecha
4: alikulaganga bwa inkunkuina ingida mu leadership ya Iran ajitegera Tujia maiso kakali gamu mkubo. Tunaga kakaselita. Mami Alex Gwawala. Ebintu birungi tu birungi. Owa ilani. Nato yuwa ya galida sebo. Oyo Gwawala. Ye wa ya galida. Afana Amerika. Amuagala okubula chi.
5: Kale. Oh. Kakati. Abantu ba Uganda. Batu sokubaba oku gabana. Batu sokubaba oku gabana.
4: Abaka lulu.
5: Ntibali mu obanjiite crossroad.
4: Yes.
5: Abantu bali awo abamutebe matira abamutebe tegera.
4: Tubategere kaka bajaba ida muno byakubitagana abamuno. Abantu bali maganana.
5: Ero laba.
4: Tubategera bajja.
5: Nabuza President Museveni.
4: Yes sir.
5: Minister yakimubuziza. Na mugamba President Sebu twagalo tubulire. Ani kati afuge gwanga lino. Sibye nabuza anga wano. Ani afuga. Kubanga ono mutabani ono mutabani wa
4: Zee yafuga.
5: Ono mutabani wafe.
4: Icho nchida mmao.
5: Ndio moya gamba. Jeno Mohozi. Yagamba kati temumanyi nti nze mfuge gwanga lino kati. Yeye yayogera mwenyene. Yeye yali mzee.
4: Tata yafuga.
5: Kakati abantu bali awo. Kakati abantu bano. Ekibesibisa ku Jenosalimu Salebe baba bamwesi bako. Bali mu okutya kwenyini. Bali mu kukankana.
4: Ki.
5: Kwegamba ngabwe kugamba nti kati we bali tebakyetegeera. Abantu bali mu kankana. Ojjukira oli gwe nagamba. Mpozi yali Mutesa. Yayigiriza ndoza teko okuyigiriza bannayuganda nti oteko okuleeta emirembe omukulembeze.
4: Nibadda Mutesa.
5: Yateesanga bantu be basajja baba mwaniriza mu lubiri n'abamukubira zisaluti. Owulidde n'agamba yi bana abantu baibalaza nti sebo abantu abo. Abamu badduseewo abamu beekwese bagamba nti oli mukambwe ennyo osusse okuba omukambwe. Nti kye bagamba nti oli mukambwe. Kati n'agamba musajja w'oyo. Mkuru waba sirikali na mugamba. Abantu abo bagambe baveyo. Kakati wechivanti mba desu soko.
4: Ate mwana watu na konzi jukiza.
5: Tuja kutesa anga butesa.
4: Mwana watu.
5: Eh?
4: Wansu mese ngeri mutesa jiajamu.
5: Eh.
4: Na mugamba tuja kutesa anga.
5: Tuja kutesa anga butesa baite. Checho yensongeyo. Kene iye unyo kusangwa urubidi nga lwerere. Ngati wali no mukwano gwali wogwe nyini nga naba antube nyewe bamulaba. Bemulula bwemuluzi.
4: Kumbe lwa bukambwe
5: bwe. Ngabe mulula bwemuluzi. Nakola ki? Nagamba tubayite kati okuva olwaleero tunateesanga Mutesa. Era kwa kujiita emirembe emiteesa. Abakulembeze okutandika okuteesa n'abakulembeze be bakulembera. Byatandika ku Mutesa. Nateesa n'abantu obwakabaka
4: bwe butandika.
5: Ate nga yali mukambwe ennyo.
4: Olyose yogera akantu ako. Hajati Zainabu Kirunda alika muliro odiawo kulingiriza lushafa. Nze yankuba ku olumu atumusomesa abantu kumpewo. Ati yo programu ensi ejiwulira. Buli kigambo kye mwogera ensi ekiwulira. Lukaka Makobera mwami kye walyanga mukobere nga abantu. Nti awetaaga okuteesa mutesenga. Abantu alika
5: kusikanga. Baleke kusika mugwa.
4: Abantu alika nga sika mugwa.
5: Ato oluusi bayinza okubeera nga ato mugwa gwe basikaba gusigala basabye okusi baabwe n'abantu baabwe.
4: Oyo omukyala yankoba.
5: Kakati
4: chance no waya kunaye
5: kati ekirala kati ekirala ennaku enkwata
4: Hajati Zainabu Kirunda
5: ennaku enkwata ngotandikidde wane busoga sijja genda wala mwebi ngotunulidde wane busoga nze nsasira ndiyo sene nemba kati musuga owulidde
4: by the way
5: na ye botunulira
4: ebigenda maso
5: ebigenda maso
4: ebigenda maso
5: busoga bobuba bulwaddo bamutoko ekujiruma ekyaganya okuwona
4: nakukoba duzi twakinyumya wano. Tua yogirani uwe.
5: Oba ya lwada proste.
4: Tua koba wano.
5: Oba ya lwada mpanama.
4: Tua koba wano. Katu ndatali ya zamanya. Tua koba ni uwe wano. Tua koba nti ensonga ibali kumbasimanyi wati? Consortiamu. Mbasimanyi ni one week. Consortiamu week. Tua yogirani uwe.
5: Atebu nage chintubachi yogira.
4: Listen.
5: Ni waitawe banga tono. Listen. Atu nuganti katibadu batu.
4: Tua yogirani uwe wakali kubita ibanga. Tugele. Tua koba nti consortiamu yabali mumbu consortiamu week. Nti okusaba obusabe twabyogera n'atakunisa. Nti okusaba obusabe busogambo evwe mwenke yana baide walala filu just players ngabene emitima jaibwe tibamaze kwekebera nibategera nti busoga is bigger than everybody in your soga
5: tobuza program
4: tibija kuyamba
5: tobuza program
4: aye buti uda yitulukulaga
5: ati ne bagenda ku busoga
4: lebwe bulebule nga tulukunsonga
5: kakati ensonga jenjagalo kugamba mwamiru kakamwa na kugamba
4: batekebere emitima
5: na kugamba da
4: batekebere emitima
5: era njagala kwebaza gwe
4: yes
5: na bano bengendo kwebaza wano njala kwebaza ntifwe kati wetutu use nali ngenda kuumura yali gwe
4: nze ne pastor Shuaman
5: haji useni ba pastor Shuaman
4: haji
5: ku haiwe haji useni
4: yes.
5: Bona bona banji nyo sijaba marayo ne mungamba chiwali yango olagawa ne mbagamba mze byo fuzi mbimaze ne radio njimaze leti nasibulira
4: kumpewa
5: ne ene mugamba chiwali yanga tugenda kuzika miezi 3 wali bado soko bere mu community soko bere ku program awo bane mbyobufuza abantu bacha kwetaga owulide
4: yes
5: na yika akati njagala okubala danti tufuruma mu kubanga emyaka 5 jensigaza ejo fe tufuruma mu nga abakulu gwa kubebaza kwecho kutino tumwakola
4: ki 5 kale
5: na yetwagala na fe tudebali mwami Museveni nafe bakulu banne tudebali tubere mu Uganda je tutunuliranga bitubadde tusomesa emyaka ejo abantu kibadde batuyigako
4: linda ku
5: tulabenga abagenda okutambuza eggwanga
4: linda ku
5: eh
4: olinga gamba anti ateta anje wailo ya flumeta
5: anti je mwampa bwe mwali mu nkomo
4: singa mwami Godfrey lwaga ku
5: naye naye
4: yiye ali msali
5: uno mwandiso Godfrey
4: yakova ajaga
5: ajaga tatiru che wali aga atandise
4: mwami lwaga katika che wali anga eraje kukuba katikati onangulide aja kana muulide
5: tata
4: atandi sate byokusibula
5: tata echo nja kujja yo joli sebo tata
4: munanga mami che wali anga
5: oba wenda kusanga wona
4: soko okole omukama ya sala wona gamba ujido okola oyo haji jomo yanko bati komedo che wali anga biira gana byomba sibula byabufuzi
5: abantu bakubira
4: amasimu
5: bankubira amasimu ngande bankubira amasimu ngande baka
4: hey.
5: Atenga nayo kuotadde
4: ebintu bibiri
5: no ngamba che wali anga kwegayiride
4: ebintu bibiri
5: togeza ako kugamba ati okora
4: ebintu bibiri
5: eh
4: bita teko kola saa wenu
5: naye kakati
4: nokusibula byobufuzi nokusibula
5: naye kakati okimanyi omanyo rusi nobuko
4: wachi tunaya kukulira kukaliba
5: orusi katonda yaleta nobuko naye twagala fetu tunolire gwanga
4: hey.
5: Ngali kwatiddwa naye ngali fugwa mu mfugwe nunji wadde tewabaawo bisoba nti mbukulembeze bwaffe era wajja kubaawo abantu bebakola ki bibatunenyako naye twagala bitubadde tubasomesa kwagala nsi yammwe kukola ki ebitambula mu diresente mubere mu bantu mulabe nti abo bafuna obulamu obweyagaza n'ebirala bingi tulabe nti eggwanga abantu bali mirembe onfuna bulungi era kye kirike enkunyonyodde waggulu nti osanga abantu bali n'ennyonta bali mu kusaakinga ngafu betu saachi nga tugenda ku Google ne
4: anyway.
5: Tugenda kuchi nga muri banonya bagwe warache vude kugamba jakulia ono timu gundi ono timu katizi genda kutama
6: esawa likonye ibiri edo wile
7: kusoka Royal Radio.

0: Kologo.
1: Eitoke lia tuze. Libali kutuikemu. Lia gowansi. Toke na lia gowansi.
0: Lina liona.
1: Lina liona. Ili bali yetuze.
0: Bakuwa kawano kalamba. Ndi waka Singapore.
2: Leta.
0: Chori na ukumana. Olu wale tuenda kumuntu mlala. Irakabi. Tuile mkulo ndaka luoro ido. Owa jopa alijaba muno.
3: Kakensa.
0: Ambu uzi zata abantu wa meka ababomu.
3: Ati ni kuenda kuenda kuono.
0: Na mkua ndi wawama abantu wa meka.
3: Babidi.
0: Nze. Ni mganda wange. Azira u. Imwe. Mba mliko la bukole. Ngo chifisa face baba.
3: Ama ni gampu ini.
0: Kali, na kwa nti bona bona wakola chi?
3: Babam. Kali.
0: Kasinga.
2: Wampa sebo.
0: Ndi musoga. Omulimi okusobola okukuma olusuku okuwangala. Bwayu nde itoke ate kwa kukola chi?
2: Lata bwayu nde itoke. Na wanga ate myomugogo asobola okusisibula emigogo egyo ya jaliira mu lusuku.
0: Bakulonde.
3: Naloza tibyakuyiya alenga otakale mulonde mukoleku
0: koberina tubone akavani power center kanani ke tubone
1: byachika living
0: yesem
1: katwege
3: somesa
1: omulimi oyo ngamaze kutamitoke eliyo
0: bed yesem
1: atole chiwogo eksemba yo oba nkoma we chiwogo kuitoke
0: otyo
1: ya bila ko munogutya
0: mala
1: gwa salamu
0: aha
1: ale ni yasi kama chitoke echo
0: bakuwe akavano kalamba bas alonza kalambikiba kuibiri
4: Musingo
0: Faizo ofire mwisaza eriwa
4: eriyeruka
0: otyo owa Willington na bwana empologoma ya busoga
4: nagawo
0: bas ogotine ebibuzo lwa lero koba yokwemikoro ebiri josobola okukola okukuma obugayiga obwa mwene waka ngafire
4: otyo diramo
0: koba emikoro ebiri josobola oba josaini okukola okukuma obugeiga obwa mwene waka ngafwire
4: mukolo ogusoka kutawo musika
0: otyo ogwokubiri
4: kwanda bana balese
0: aliko bintu okolo ogupala ibempegano babona akola ntia ye ibutida kubanti bakulonde
3: mulonde living Tome saigwanga.
0: Paso mesa ekindu ekyo program ya biso
1: gaji. Mukolo gusoka. Kintu twakisema kwera. Sana mukolo gusoka. Guba gwakubikira. Guba gwakubika. Tubikira ebyayo bo lugo. Twabikira.
0: Ekyo kireke ekyo. Koko oti okubikira. Kya kindi.
1: Ogwira kunini? Guba gwakunonya musika. Atukane nkuba edomu genzi.
0: Mechu chemba anensi. Bakuwa kabano kalamba. Shabani, kino ndi kubuza kubuza iwe. Shinga mukazi wange. Oba mukazi uo. Kali kankube kuba abali kuliye. Bwafa. Bakubati liyo. Bwa soka no. Ogundu ako kumunda. Kasoko okweta kuchi.
3: Okwe nanika.
5: Nenda kulongo sa mwami Musingo Faizo. Nimu chitabo echa oluso gandiko. Echa gandiki bomuke nkufu. Bakwino nola bulungi kubusika bakoba nti gebalondo omusiko yatatukana enko badi kolachi
3: dimwesali dimwekola ku mikolo tubo chidi bulungi batidi simia
0: ni gesta ibiri mwena musambo ni gesta dalash ndi wa Musingo Faizo Musingo Faizo
4: wamba
0: koma yoku emikolo ebiri nga josaino kukola ngolukwira waka Empe uu, ede chika, okukufu wako.
4: Iramu.
0: Kumbaya uku, ebikorwa, obe emikore, ebiri, jote uko kukula. Ngoli kuira waka, empe uu, ede chika, okukufu wako.
3: Tereza muku.
0: Ndiku iramu. Kumbaya uu, emikoro, obe ebintu bibiri. Nga, oli kuira waka, Empe okufu wako. Ngoize waka empe okufu wako. Biote kukula.
3: Machute gaira? Musingo te gaichibu zabulu nji?
5: Tulinechi kolwe choko vanti. Olimu chitawu nye noliku taruka. Endera tulikutambula bulungi. Olie chitegera musingo.
4: Mpulida.
5: Baku kubati ila yokuweka empewe de chikadi kufuweku.
0: Mm.
5: Wekunde gira. Mpulida. Muku ila ye eba ye mikolo joko la. E mikolejo.
0: Mikolo.
5: Minjino. Aye tumenele kujitia.
0: Lumba.
4: Omukolo ogusoka.
0: Otyo?
4: Nga wakatuka.
0: Mmm.
4: Basoka kufuwa kumadi.
0: Limba. Yongera maisi nako limba.
3: Nga yongera yo na abe kawalibira.
0: Mmm.
4: Eh ogemba ku waja walima. Kubagombe.
0: Aha. Makaya, bakulonde.
3: Otyo. Mukole mukole.
0: Aye abawuliriza ba program olusoka andiko. Ebintu bino betubuuza mtu bisomesa kupulwa sabiti mubamu sa Ivan Ngobi niwe sasula tusomesa obo wangu era tubuwe lala kasira kawanvu muna londa
1: kama nukize omukolo ogusoka
0: olima
1: kubijja obo olima kumagombe obo olima mulwambidi olima mulwambidi
0: mbele njaka kabonero
1: olima mulwambidi then omukolo ogwokubiri ubamu mchikomo abalongo
0: mjawa
1: alila kubalongo mulubulu wa imwe
0: bakuwa kabanero
1: ni ya nzalata
0: ndi kubuza iye mweni echikorwa echo mlimi okuso kukui wa isubi kuchikoro echa itoke me male ya chiyunda mbubu wango baba soga chitegeza achi
1: msoga acheta kugula uwo li gula ambele mulusukolo
0: mbusatu
1: ni ya nzalata
0: ndi uwo era ayabere kuona ko olwaido olwaido ya ulire bukalamu ulira bulungi ekivuzo kino era abana bali muno kyendise ba ulire wono ekimulema bamulonde byachika
1: wampalata
0: mukazi ki oba mukazi nabaki asaine okuzikwa oba okuzikibwa ku lwambidi lwaiba
1: nabaire kuino omukazi aguliba mu buwangwa obwe waiwe na kuwana
0: obo ndo busatu kamagamia kuwa mukangu hili ngabuonike star ibiri muenda msambu star ndalashi ngabe kusente dindi kabili nisome namba tuwa kupile kwa isimu
3: habari kwedauda kwa uluencho opolote ismail msoke joseph ni mwami maganda ismail mlikwedauda kwa uluencho chawa isatudi baga na uo nga mulitayali
4: aha
3: Aga miaka lambiki kwa kundala nani uyo?
2: Ni Kasinga.
3: Mwami Kasinga Faizo.
2: Paulo.
3: Kasinga Paulo.
2: Mwami Paisewa.
3: Ovili lewa.
2: Unalebuna anumba.
3: Abebu unalebuna anumba. Mbala mwisaku mwena mwena mwekaza. Mwebalo kuzala umusada emekete. Aidi okubanga. Ayo resobu ungo. Mwkazano kano. Akoruso gandiko banji batitizi. Kala iwo vire yonoida tulikogera ku bakuandika kwera bali kusoma ku bali kuidukiranga nti twali musada mtitizi nabana bozala oboli awo mulivamu empange yindi anti empange za lampanga enume ya za lanu mempologoma ya za lampologoma kasinga
2: kwamba isu
3: ani isentebe wa RC eyo kutano owa district na mayingo
2: Muliandao
3: yele laize
0: Anangi Muliandao anakola wana wana Bakulonde
3: Bona bona badizi za magulu
0: Soka mjidi muti yanga ntimuli
3: Tulega ifega no Bamweta Owekitisa Ronald Sanya
0: Miaka hii kuminajitia
3: Kale
0: Ngaliku kalakataba
3: Mokagwa
0: Javisena anupozidi
3: Omuzindalo kwetuli kukulitu kapaka Kenya Abantu balikoba anoti yebali ni kwa rao Abantu bademere Mulubaya bademe okujja kutenduka
0: baka
3: programu kewera ababoda mujiri kumbala muisana bali mu taxi ne byabula ebika ebyendawulo nendo kula musako abana abasomi abasomo ruso ga munsi yona yona na bali muntu alwenda wabula abakano ni ebitabo kango so mukisa guno kuba wenambe eno ofune buli kitabo kya rusoga kiwandiyeze namba isi muino 0750 Atana itanu. Nsavu nandala zero. Mwenda zero musambu. Itanu zero. Atana itanu. Nsavu nandala zero.
6: mwenda kasinga
2: mwamba isewo
6: iganga nga district wanje
2: ndi ulira
6: yaite wanganti iganga district tame baina mali okujeta iganga district mpapo wa mwaka
2: nata ogwo mwaka gwali gwanku luku miruenda chenda na musamu
6: maka ya
3: awali ya wezi
6: masome vita wabye mwaku levi yubi yanabiyo na vino viriyomu luku miruenda kinana sindi kwa musindalo kujoo mtuwa hundi alikuenda ekiape ekiaitaka ngabili na itazo duzi tuida kubwa buo ndeyo muida kumkupa kwa kimodi musengo wanaba angasimye zena andaba kula mwumulimo mbati ya mse muladi yeno
3: bajuli
6: mbeja
3: ime
4: musengo faizo
6: oruna kuolo tusubira wabantu kuba ni ambulance ngeri yao kubwa mtu asobolo kuzirika olwe bibu uzo vye nidinti etimu teko la kubibu uzebio buliaka saraka nweka tuka bata andiko kwewe ya mea batu lani atinagumu buto niko mamani baluma ogwe ifono ogwe itale ogwe kubamunua meni waulira obududu uzo na kuolo volimi musingo
4: wamba
6: district bujiri okulo ndo kuwa ili bako mekezanga pafunye mkule mbeze wayo nkani ala si ku ala seyo kutano anyo ya matuko bayo za yo za nga isentebe wa district yeyo
3: lumba koverensi
4: ndiramu kukatono
3: ani chama ni tanu wa bujiri district
6: yo gira chairman wa bujiri nani Musa gamu jidi
3: gavana
6: ai mwaba mubeyo kulia mwa ulianga ngechi echiswa chusi sachi amasala madamo chusa mvubo
3: gavana wa busogara advota idi
6: owe bujiri mamwe Davidson kasaja
3: na tola wa chama ni tanu mbuso gabo na buna
6: uli sachi na isemba yo ukuvweku oku ilaku nga tuwa gane kumtendele oku ilaku oba ebonda ngoi tuvora kuwa bubo nenga wafwa
3: ngeke nga muagizi
6: musingo
4: wampa
6: district yende yali nga chitundutundu ku district jebe takamuli aye kisara chatuko ola government ya ifene enunji ya mwami Museveni basima batu wa district buyende yayi na mali okwetebwa district mpa mwaka
4: nkomi biri ikomi namukaga
6: bana kubye kulia
7: kodi wesakanga wanokulega ntumbu kulega micha kuwagala bwongo
3: baida kusoma ku
6: Abalira wali kuidugira
3: baba. Ajiwa omyolimi.
6: Olimpanga ya rusongero. Ani amugeza ku. Enkumibiri ikume namlala. Sindi kwa muzindalo kujoyo omuntu owundi.
3: Buso gamu angaliraga. Badange.
6: Niyani lata.
4: Byachika.
6: Byachika Livingstone tino omukuzo okusoko kubanga. Onegezam. Tidi chikusigwire kubanga idano lero. Kubanga iwotali nde chikuchamisa mbulezi neki tame ulirisa bukalamu na mutumba district endala ku district a 10 endala edikola inaife busoga tinicho mpa alasi alasi wa district ye district ye namba kaya bako alasi ndala
3: alasi meka alasi
6: ani alasi
3: kole la bantu
6: wana mutumba
3: bakolo nde
6: twatandika obusabya
3: disi muwangalira
6: nga mwachi amelo kitimukola research research
3: nga mutukole uso gamu jidi muwangalira
6: nga mutukola kubyalo linda tujja kujja kubyalo nga tubuza bakyalo echalo namba
3: oba igolo zalize
6: I
3: mo bonde ndulu
6: kyalo bamweta David Mukisa
3: Kalulu
6: kalulu muandike tujja kuya bomubuza
4: ah
6: ndekera we mukome kwe
4: leta
6: Buti uli sachi nopo kalamu.